Ranaktaamnaam afkarlukuut achtaqqalutunga qatiginailut miipillgamagnii kliurtitsalisnutaaqatuknaraarat sukkaerusigiinarlutunga illait anriapartaarlutunga illait tiisqumiglutunga taqsuqqainerchirlutunga tiuqlaat captain Scott Pasquetaqanerluni qatiginaitnilukkuu achtaqqalukuu pippaamii tootstunna paaqqataam retired kliurta Mike Fisher ilaakkhot illait Utonia Khatniam FD September 11 Namiam Khatniam Linumeoklukutana Rinkabiluniam Tamakamangatoni Umeokut Klagniluki Asamekokan Pilasting Sintang Vaslakluku Video Chalis Kanum Chit Asamekokan Si Umeoklagniluku Tamana Nasuna Kakluni Sum Si Biluni Kajignait Niluku Dodge Tintang Hosham Chris Pavadoram Igayus Husini Tamanam is hot Ayagnigluku Sikanglune Alignachutcha Chalam Tamatum Umeokut Ksait Niluku Chalakamiam Minitagamuitakamiam Pingayun Panini Laksukia Tutaksukua Sipiluni Kachignait Niluku Chalak Umeok Takami Chin Tamana Chalak Tot Nayuk Sanik Chalia Kaisuna Achakocha Aluknakshit Amshut Unkant Tamaklamung suan unat takip ngamit witawis kaxulex hilangam kingoniam asakuk katagluni amsud nunalgit afingalut ng state takilok luku at wamaya kek ilay tilak sido takslut ng nunam nunam ng laksa katuk luku pal family ti mo luku asama ko kana pichigarat ng at saglut ng agung satni kip ngamit palat family lgit witafknat ng 24 an kasakulog kalipalak ati ilugaslu akong galut nga ang etsok miya kimuktaj oriok chaskutak siyong ani ng kalut nga. Nunapik ang luniya damanit nini kukaksik riverama saliya kukat nilayta netlaksit alay rusngi na kalut nga damaniya kalimani kaluku krinak na salis pinkak na ilaksuku asat siksat net chanim skit ni kuigatap tsni Niam kita mengetahui Yuin atengam. Langsani kalim ilai atfknaku tahuam kula malunik ciplukunet. Witawi mknuk atfluki ilai kalim laksatuna atfluki yakfanunna. Ani kuanet skaflutingan nunapigmi utakalutinguk sulhkan nuktahkaitunna nunitunna. Kalimati bird palak juga sakulkuang yani ilai mukisklukuam asak. Ko xuding ki chakhper luku sakhlukhan ran imakhpima mga amiga dalatin unat ki tsuni luku sakhlukhar luku palama ai pa chali sirnarit uitas khut sakhtor luki na paskerni thali upagluni skam pemun la matumi togam kegmi palama illai asatlu utkhut kipnumun lan ranaksa katu khut luku kidukht ngaitni toni nunat mikilngut sami na ngor Lutinga ang kalutinga itnagwim latin itagwamu kakfakunam mikilingwit ilaksuki palam ilay utaksutinga saan knunan kipnagamit skulati kisngawna ni matumi asakumi pero takwit alo ni chalilo ni kituksuki nunan niya nit sipilo ni totin pingranam mariskunro ni luku asiu chad kwani katagwam ilaksit kuyro mga ang yakun na kukaksim kuyigazgo kuluku palam nunapit Tangaluki at sanik kwas naon ranik apakmuknik tamani aking unang kaminiyam sinutakak ang yatsoka kibut sa chalikaklo ni aking utmikun kitukaluki tamani nunat night patsikinaw na nitawam ang yama ayak at sa matpoutan rilan na hilangam at siksik na vusam tos palam at tangkakluku nunapik at siperlo ni ulin tsakulo ni ilay ang yam kiuluting ikfangak Kasatang emisilukia kimuktay tsuwa akfakolutang nga watimkni ilami kalikan kalunisin ati nunapin kiaslak nilukua totnakam nga palat at siyalaktut chalikawaktakalutang kafchin karunaksutang tagamati masakumi kinganaya kalutang utaksutang pertak chalinang khan ranak pichikakata nutakak amsunan kipnakamun nilakshanun utaksit kek totna Jiw mga nipilas tinga at ukulukuk.

Iumon kaya ka, Raymond. Good morning. Kapagtutin. Kapagtutin na wai chalik kaya ka nakikutin at tampiku ta nukta na ako chikatok. Kaya ka nakikutin binaktutin. Ako na takwam una election na akikutin. Kwat nam kan kalram nit nit hunga. Vote direct to

0: morning, Sam. Cousin Sam.
1: Good morning, sister.
0: Nito nga mga ka.
1: Ya, kasto ka pech doon toy.
0: Ya, umkan krikto am. Matumugulta ka kam kuy nga nasu kuy. Vulta yuy lama vulta ka yut ka pech to kuy nga. Vulta yuy to man na vulta ka kak. Important ako nilu kalarot ko kalakay. Kalarot ko kalakay. Kantagam kuy umyocht ngasem kun tarin siya yuto asuwa ilin ya sa kala. Ikin ko tama ko takum ganri chok mo takt tal rit lizin lizin ako nung chok. Lubo takt tal rit chat tama ko takum ganri. Lizin ayak sil rit ilay tayi may kayu takaw ikayu takaw kunung chok mo takt tal Арын касуулгын касуул китүхтис китүхтилэр китүхтиаарлутин корпилэрлит иллайтайбуу таккайтоо аяақуммугаарунаарсу тикаайуут кэнаатин тоалхуингэхани лихтулгаангаауумк маллеруулгиуугун тикаайуут нэриллингуугунат юуди тугунилэритам силэриаақут нунаанэклу Nunat jangan gelisengan rak tang tuk ni cugun ilu tengah kemalu tika yucu nateng kalaku yu nateng kalalaku nengkan rayu ngadising gelisengan rayu cak fiu munayal rakut asih ringai tuk. Jauh jadi kiu mukingum mewa kapitan lingu kapa kalau kaya aku cak kiu na, jalek kit ah acukka umiyat kuga lah umiyat lah jauh, nabrut muka pertikok ilumun, ngarutik kungung si dia kulitlu jatir. Ko takay matas putungo was kami ni Andushok ayay na namtisok kuigitilay na kagot kapaksikot nukunaring ay dut nakagotik kukay niksikok to ay amsik kapaksikot naksingtalis naksingim kut nakan Kan kerjungan kerjau nak luting supaya yuting nak luting, makunun kat sana nangak kah tuji, bukis kujut makut kat sabut, jaluting semua bet nunatum nunam nuntik kengat nunakan kerj. Tak hangku teman nanun nun naut kaput kuik ikhlu hangku tepik suki asam makan tol kuat naik sijil nak sing ski suking ata niu nak suka ata niu mang nak suman nanun nauruput nak sing ah cari cikok. Im kucunik nit lah tu bukan rizu, alak pun alak dijika yusu tinggi kai wika yuhi ungai cut, nawa. Ilu mencari gum kuingum yaka, cumi lingulak gaya kau kuingas kait nak nasulam ku kait ngual kait kalau gaya kata gum bukan rizun rizu. Doa rukut kulak kamu macam kahkat nak. Tawa muna pica kong kusnui taf kahsai nak doa rukut kahsai nak luka. Nang takam taji kunat tun. Taku yahci galingu kutagam sinun tang kuman galingu. Sin cetamas konjal lek sukiju. Cap nak ngan sejauh itu laki. Sinun jauh tu kut asamun pisti.

0: gatukot. Man na nung napilak na may sinarula ko wala ka. Kitakwa. Man, ako nakalakta kang tuyanakta. Kiyos pa sumumito ay matumak. Arnak samak. Kalakta kang tuyanakta. Ikayong naksuko, ikayong ulukan kayong alrani. Puna kayong ngawchi. Doa kaisin diw na bigat so kaisin na yung kais. Doa yung tika. Nakayro tikok. Ungung situngo ang ngaitit. Kais pitiksa. Kwang kuta yung nakulurani naksing. Kaya'y kayo katak-takot. Magot sa tabutak sa talagay butak unok sito asasayo kakasuting. Timi kakasit nga sayo kakasit. Agiyong kakasit nga agiyong yaraman na. Inakot nga nagayak o paipilani sigaw nga luni. Agiyong yaraman na inakot nga kasit nirityakok. Asin niritok. Okay, siyam kan rin akpailin makuya na siyam kan kakso.
1: Iye, kuya nakpas kaya kakulutin.
0: Ya, kitakwa. Ya, butak tan rituk. Tiyut singikisyo kikiki. Butak tan rin akong mga ulutin. Tiyalatin su tiyalak na kakso. Tiyalak suit lahat. Buta ko sito ay chung-chingu mayakam siya hilram gilisingap ikayu takaw lram gbuta kichi. Kuy nga buta yu ito. Uki siyam kuya anakan kakso.
1: Iyi, kitak.
0: Good morning nga kam dinito nilrani. Tamakapitiw na ganagkitak sikit put maksuta ganagkitak minuta kamun. Kamga uksuk pagkinako at ako na putak na pag. Okay, good morning. Bye.
1: Kitaki, good morning. Ako na awa ay about taksait ni Luni kwa kanka Luni as kakapil na ka. Kwatin Rok nam chini chukunil gani. Makunik absentee ballot da nikpitang tuk. Khwal. Uhun. Kalikiwik dum kluku. Vota rihun alo chi khwalu. Utlau chichi gana chi pikufchi. Ila zikina imena. Tum kakhaluku vote akshu tum kakhpat kakhaluki vote akhiyuk ngaw chitotin. Ikitaki, chali khoni kaya gawl rakhtang khtuk pinnaqput. Good morning.
2: Good morning.
1: Ikitaki.
2: Chikuya go makin pesilam kalakhta.
1: Good morning.
2: Dekwa kwe nga eljuagat khutin ka umyakshu ki kalalalga nga most of the time. Dekwa mkwani kwa kalakhta. Ilan ke kwatin eldraw khitum yakhsuki agayu yalal gani litalal gani su yakhsu ta khan kutani ni tuk kharot khani naptulu ti qalakh las khut khatin eldraw khitin ram ta su khan kuta spirit click kai luta agayu yalakh tukut to kanagyarani siya kanagaw malo ni agayon kanagaw ni kanagyarani siya kalagot kakaftyo nam kaya nga nun nangkasutu kayaspagat kluku kanagyarani pilas kluku dadin kanagaw mak ugo ni kanagyarani damo kwani maisu microphone ang luta. Agayu ni khwastani alakh lagbi ni.